Hayya, hayya nanu, hayya nanu nakar. Nige puja, nala puja, nige puja wendi. Nige nalang jer, nige nalang wangi. Don't you yo? Ni ngan wangi.